Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.